0: Nak paduni anuwinga nigir pasitumi tuan tini dasuninga tu kamanatua ununuwaya nakto anuwinga pingan naktumi 30 ni dasuninga zero salep ununuwaya garan nakto anuwinga kanan nayaktumi 30 ni dasuninga zero.
1: Ilago kapjo jatina ilago ni khiso jatina haluna jani khai ningin nago nuamina isila ni picho gabeli su gabeli
2: Sim dek sa ti
1: ilago
2: tu sak
1: khoaya
2: sa nero ming
1: ngin
2: mara da mang et nora bing mit ku
1: amukai
2: jua mit
1: namo nuku
2: CBC
1: chile
2: a khak sok pak
1: khoaya
2: tegin nik tu sa nero mi yusi
1: khoaya ge
2: un
1: wala
2: nuk tam na Charlie Cadillac ku jua mi da
1: ilago
2: unik ta sa sil dogo tu sa ne akta wut
1: Ilago jain namu ikia deunan ago, peakka mitautule ago, upindana jajeak palaibo, matxuga bilixuga bilixuga bilixuga, teime joktuna.

대망하니 대치만이 상업지 넘어가 대항해적 이렇게 또이 연락사고 올라옵니다. 주수관로학수팀 말리고 대항해 남이 이렇게 또이 연락사고 올라옵니다. 오기옥 수관학수팀 오병아굴리 이시마분이 이시마분 출직 말리고 말투아오 출직 오미약도 출직 오미약도 출직 이시마분 출직 말리고 마오티 날투인 출직 일라가서 물리면 하필 싹 발라면서 하필 떠내서 같이 말리고 말도 하오티 숨나 한계는 오니 나로코대로 싹 발라주디 육섭이니 불레면서 예, 마오 마저가미 우이시옥도 느행하니 아비옥가 발라오무사 아쿠소티 대메이차우 우마토악바사 안니킹이야토 인스티 일라기라쿠티 수우 발라오무마토 Yasong kisiyan ato to toro mo loat sa nangalaw na pinaswak tong takap na aso nga il niya pala ama ukiok siyo to na tama niya wala pang nga kulo sa mali itaan na iling wala ang waso piusay pala wala ikilulio na Imejo ninga, aula tuk palea ninga, uli palea ninga lo. Takwa naluna kasi mga tuk palea waki. Sa pila yung mata, ikisumil ang mata, pila yung mata. Pehote mi, pila yung simalang mata, ituk simalang mata. Sa pana asuk taon na yung Itinuliyo ko sa palya palya ko ma. Saan siya ito po ko hatla ko lak sa si palya pa amin. Sa mahalo sa nakasukro na ka lak sa ma. Katagot sa ito na hata sa ma. Wala ko lak sa ma. Tapos sa palya ka sa misa ko. Pina sa ma. Ito ko sa palya ko itinuliyo ko. Bila yoksimala, ilan niya lahat. Dahil may tulok ka lang ito akong piyutsi kaya ng ito ninunangan, isa mo wala ako. Tama ko ni Kuwan, ukiyok ko. Sinip tayo ako na isa mo. Sinip tayo kita wala ako matamma sa mo. Iluliyo ko na ito ako ma. Hiyon tuin daw sa mga ayak tuwin yung tuwa pinayok sa siya mo pinayok sa siya mo sa tuwin na mo ilo ko yung mo hiyo si mga lang ilo nga ni kao mo lang

0: Ulakot. CBC ko tata may pivalero. Ang mga kausahan mo ito. Gama matakakuta ko ako katakato inunta amini uwi kong manuti ukuyok takto mo hangat ayo to ka ngayok Sabs Global Eye supo yung ututan na 650 kilometers ang asin ni hato ni hausi kong natunun na may tuning imang may ubalo ni hangat ayo ni tay manuta ko pingasuyok to ni uwi kong marni aksi mamataw na litajakun kanata mo to ka ngayon ni amalukan na tao sila tanun. Prime Minister Mark Carney, nalunak mm-hmm. sila ito kakatigid ningin ni Ottawa, mi pingatiyo tilugo.
1: With its suite of advanced sensors...
0: Tamakua nuta hawzi sa kutaw kunnaktu, hawzi kutaw kunnaktu ilo Sabs, Global Eye, mi tun, taan na kanatami yun alitajan no hawzi kutaw tsao tiki kunnakasakto kiyo, tato kanu ili jau kaya kaso alam na kan, Sabah tay malak, hangat ayo lehutin o kanaw tuta magkwagusun ako tali maangi kanata muktaw kadaktu ya kisuktaw kunnalo ni kanata mi karni o kaya kanila ako tayo mago maanaw jok mealigang ni ngakto ni sunatoy na ni niwe katang ni kanyangit katsin na ko kaya tayo si mamata 2022 ngutin lagutan na ikaw lalawak si mama alabi at uktuak tao dyan nun abugga pa makunun uksok tumi. Tay mga pidyo tigil lagun nun abumi maligali kasi ikati madigidangit nuta ami alabi tsaksi o kaya halilawak tun. Kasi ane kaktu ito lang kasi ukak si madu tay mago nanisigun nangin mata kati madi alabi tsangin nun. Minister kaktu ito lang kasi mo George Hicks o halilawak tun tay mago. Allah, ikanay zaklit sa takaon nito.
2: With the Legal Services Board.
0: Tako maligaligan mo kati majid. Tako Allah bihaktin nagit. Tay matalimani kanay zaklit sa takakalawang man. Allah bihaktin nagu manaw zok. Tako Allah, inuk si majok takangitun. Tay malutan na ikanay zaklit sa hangin ni Allah bit sa hangin ni lo. Tay maakaw ng lewa ko tito ng ito kasi ni tamakwa paipat ikaw ala kasi utila ko si mamata tay malo tamakwa pito kautin aka ko tamak si utila unika ikilaw si madun tahan ako ni 2022 2023 maligalagan na mo ano na po may kakwi zula kasi ko kati madigijangin ila maligalagan di ko aka ko tamak si utingin ni sa kailang si magun nito nun na po maligali upingan eh. Tako lukati maji, tako tilijaw si majun, tako makko akago tamak si uti, pijakik si makunjaw lutin. Bapan lang, tako pipakati tawagay ka na tuwid, billions nginik akilit sa kajamin o akilikun ng niya mata. Ontario may kutsi na paikatuwidin, dahil mapipakakakti chikan na tuwid, akilit sa hakbiyo juno chapot di kong nalutin June 5 mo nun. Tay matako nga manaw yung atokto ako ng ngituit o balaw na ikatuy bila ako si gunakatik akilit sa hakbiyo kong malutik bapan lang ko nun. Tay malutamani $2.5 billion ni akilit sa hamata kinaw sa hakitisuno tako ikatuy bimi tikko ataw si majunalo na sila utum kikata nino katu di hatigit no na butung ave kunlo ate mago taman na isimalo na tumila ka tweet 300 hani ka jangani mata inuit ta kana idakti no lo jani kisa ni taw ta na ang hatigit ni ke si majanga gugusuli ka ju si nang ne ato asidak taw ngilo ni ala nuta nik namin na kajaw lang nakpan.

0: Ila suna mepin chuti khassusi angin pangova a mannauso ullo meolekta
1: ya manna tamanna pe khoti yat ne ila nuna bu ilo ani huna me inugya kibodle asuti nuna le amma pe khoti pilare gu yare le lo akit tok padle magin nawe khoti ile ko heret magu tamanna kino ya I talked to Kat, that could look in 2026-27. Yeah, angin nak pang we manna. Kino yet, it tak tak padle yu gabu mau iluanu. Angin dak padle mata. Tamanna malik lugu. Kino ya yang ne ngayabu. Angin dak padle katau yo.
0: Ila nan le apele

0: Attacco a Victor che mai governo e lo hanno detto clubi uguale a te le tici good Department of Health angina parmi a tunio e mai giù a tamani 660 million angani attacco angiglera e mai giù a rani kino e a rani da uvo da clubi ma arago kai mo tau tu ta ko upti go an na te li u lagi ni o ilo ani kino ya kaneng mi ili hi yu gut inu lagi ko no do tu ni hi himalluta a digin tu no ta o pa re bil re nang mo tu ni hi himalluta so pi bad le nang mi pe ro pa le nang mi pi ta khak hima ma ta man na ko be gi yu but ka wi ma gap ta no na bu mi o na mi hu che ma ang ni kingo ma gi khak ma ta pilarego ya reli ami homi chengo mata angomani luktu luktu gado gavo maututa
1: o harata after the gina was i angi liver le so inuna vo gavo makunno tausut una apertika hanno tana akili langa vavo sorlo notani taxis out rutini ala kai langa vissi u balloni a doctor nek angi lilanga va
0: ila nau kino ya lega ya bu la kino ya tik tik pat le yu malik lugit kino ya yang ne ga yu ang ik le pat le kha taw yu akit to mi heong ne ga yu qablu na ti to deficit kano kino ya yang ne ga nek ka bu ung ata u chi hima ne ga yang a taman na mi khli bat le yu ga lwa u ki u ma ko hang khi ma le to ka wi ma gap ta government ta ang ik le pat le yu mik kino ya ya luang ne ta ka lo man akito ne ga yang ni kalwa khlu ki unga tau thi hi man ki he ni taman na mi khli wat le ni nga khwe gi ya bu na li mu gi na khawla ma ta ki no ya yang na ga ne ka bu am ma ki no ya le ga ne ka bu so tax ni nu ta ni pita khalang ni tok ta ko government tok ka kun nga khe ma yu ki no ya ngi le khwal le ma ta khwe gi ya bu
1: akani angi le gi ak tu vinium ma 7%
0: Federal transfers. Ikayok tau ya realing ni unika tau ya nak tu minister katik kalu ku alu gavu mau lau kemayu ilagi ya lau amat tau tak tekan ilag ko hari lau meja bu taman na ministers pilagi bingi gavu matok aku kanu tu kira wigit tak lugit tu ngahuk ti tak lugit lu nuna bu ilu anu takku ku pilagi aku ya realing takku uvo na ikayok tu lau tu he so taman na kino ya angi lak pal le na ga ya ko we gi yobu na ma atu ta kal la ngi no na yo ta no
1: ta ko ki na sa ipi u sigar ti chi danga va pi si chi ra u ti ni u baloni akit tu pal le atu in nak tu no akili u ta u langa va
0: pi u hi bad le na me pi ta khang na to ma kha u tu ti yu lu ak lu gi ki na u yak na me ili hi na rap ta in na u hi bil re na mut qablu na tu ta long term care no kamagi yau ge khang ne ngi ta in ne ta tu khugit u ko alo ilin ne ara ta tu mak ku tu tor no na bu miut ilin ne ara ta tu ikayu tingi angi gle ra ka ta ne ak tu 12 million dollar mi ilaga ne khang ne ak lo tik so no na bu ilo ani hilat to kha wing mot u baluni no na bu hilata no hilat to kha wing ilin ne ara wa tu ikayu tingi angi gle ra ne ma ta ko ve gi yau amata uktu tiyu lo asu ta manna nu tak kayok tu nu ikayut qablu na ti tu nu nabu child benefit tamna kino yang mi ilrena mi yabu angi le khullu ti gu ta na kino ya tu ni yau tak to anga yo ka ga yo nu nabu ilo ani tamna angi le na mi mat ta nu nabu mi ne reok tu lo ak tu tamani September ngulak pan kino ya kat kino ya le ga yo tak tu te ku na angi le ga na na ga yang ni
1: ami sumni khaw si khaga lo ak tu te a kisiane khano ti ki taman na tu ni khala nga va nu na vu a kino za le o aswa ningin no
0: khaw yu mai

Hola, CBC, you can talk to me, people there. Upang ahaw siya ang loto. Tako, nirawakay na lang ito lugente ay kundu ang ito kangan no 2026 na lang na ito ujok Glory Uluksi 19.6% no nirawakon na ito nun nirawak tamay ni Ula nirawakay ato ito nun Uluksi tana at labi may ni ato December 20

Ati ring ito ilangin natsasungot ta marimata ta makwago makunay nga kay isik bit isik aswala kami no naging ito minun pita katsiyari akasupalo ito isik uti no naging ito ngayon paipan dahil may lakto katahami yun. Ahay, dako, si tamang makipalayo nila, dako, hi, din. Bisika ako nung may matataw ang malayuran. Ito sa kaswak bitsaw, makito. Talabisa ko, bingalak to go. Billions to tulak palayo yun. Pigil si takatatap ba ni Canada may doktora pa nila. Ahay, so dako, bingo talak ko, kapatsak, amataw una. Nous n'a pas dit que nous n'avons pas dit que nous n'avons pas dit que nous n'avons pas dit que nous n'avons pas dit que May 29. Dit que nous n'avons pas dit que nous n'avons pas dit que nous n'avons pas dit que nous Nara ko nalak to go alat o kalima yung halang matama-tama mitsano day matau how you survey ko nakapta yung how you kaya how you check daw ko sa tuin kano taan na kaya sa siyong utang mga ilin yadid sa New York atok daw ko nalak may man amay Eko, naliw na sa ito ko liw. Kaya lang kung nakabusay, 1-888-896-3135. Ilya pa mo, lakitin ako. Ulumi, naliw di yung minapinod. Nalagtit siya kung nasa ako si. Ang malo, dapanay ko siya liw. Kalong ni 9796-101. Atong loko. Ihalo ni weto daw day ko daw ili si nalapat tangin nik naraw di kok nung nag-ipiniw di kaksimatang na kawit 1-888-896-4135 uhalo ba yun na kahit upalo kaya tapong ihalo ni da kawit Kau tak kain nak tengah. Kau tak kakat. Kau tak kesat dia nak. Saya betul. 979-6151. Mereka kalau nak tu si. Ni pilih aku tahu macam nak tu si. Ni pilih aku nak nak nak nak tu mani ulu si. Hai. Ulu me. Si temi cek. May 28. Dah kuat tau. Nanti nak si tu kuduin. Kalau pihak tak kecil. Dai ma ulu minel leo nak siot ko do it happy birthday kawilo nak siot ik amma ha ye ga ti si nak ko si ta po si bi si ko ne haron ne pido ko ma to ko si kena ko to na ta na ko ta we na ha ta ya ta happy la lo si lo manali ne ya me pita hapad lai aga ni jau di irikaw ya bala aga kuma na pero muna pasi ahay takwa tapi kanito anak wala hatak tiko na hangata yung kumi uhalaw me katuin daw dit si si juapin mo yung takwa kutri yaw lute ka anak tulang ikot pinuang wakti me ito wabil nak tumi ato kaya hatang na kawit go daan uhalaw Adrian Utwak. Kawajikai yung atakong nakahit ko. Dako ako sa atang na gawin. Kangatayo ka na kaya katang na gawin. Kaya baka ito tanapad. Ubalo kaya dako si ito tanapad. Kangatak bigilang kaya si. Ikalong nito tan na to yung bibig. Mood o ukala kong nakibo si tan na ukala atoklogo. Ato abin nakalat tumilo. Kangatayo ko may atotang na gawin. Anak belajar semalut di dana, ukalau ada kau nasihat dan aku ada pikan kami, kang ada yuk kami, kena yak dia pengen ini niku, ika yuk nasihat tu, isi kau cimita manga dana ukalau, gaba nuna bu gaba mati kau gayakin non, dana Charmaine di Rusia 975-5712 ukalau itu nak kasih. Ulo mesti tan miyok, kayo silang miyok ita kwan kaya tapi dahil ma
Nipi bodo biyere me pan to sak tsaulo nga yuwa piya me yuwa. Ro biyere tsaulo ta na nipi hangilo ne makika lahat ta lo ne ta na shiro man to awi ino to yak kito nga hawa we din ya ga se ba yuno na. Ta ri shiro na ka te hawa yi yuwa piko na li yuwa ni yuwa. Tamna ko si si bisir tuming ni pinokto ko magaya na ron na ako na akalawa ka dilusi. Dan na ato ko nagtasi. Ilaw na si ulo kat siya kapin na ako si kanaya ka si malaki at tuwili ko ha. Ulo kat siya na ako si ilaw na si kapawa ka butal lang may apin. Sabawa ka na kagot.

0: nunai nang me te wa lu ku te lu ta ma ne an to aru ma na vi to aru go u ya a pe ri lu ne u ta si ma na vi to aru we a pe ri ma go e ngo po ta ma e ma ne te ta ta ti chang na ra ta e ma ne lu nga i la am ma su ri pe ka tu ta ti chang na ra tu sha ma ga mai lang tu sha ti ka si ma ga ma go ti yo i ka yo nang ne ga ni i ka yo nang ma ta ma ni pe kang ni ro lu ka lo a lu nga tu ksi a ra si mang ni ga ma i si ma tu ing nak ku tu ksi a ra si ma yo ga ta si ma ni lu san ni nga ju le ro lu nga pe ki lu nga ro lu nga dai kwa ti anga yok ka sha ka sen ni nga yure ngi tu ka wi la xi ma tu gin sen ni nga yure ku pe ri ya la xi ma la tu de sen ni nga yure o de ga ma sen ni nga yure o de ga ta ila tu xi ya la xi ma yu nga sen ni nga yure o lu nga ngi tu ki sha ne i xi ma tu de ku tu xi ya lu su na ba na ba ngi tu a lu a re ya na ila xi ma la ku su na ba na ba ngi tu a lu
1: I'm not sure. Kaununga pisurak suta takiu sinan. Asila tamaunga suta tamaunga kagdilak suta tingik saktua luga mitakwa umeak tukun. Katiyaru yatiu. Kimi budu nang mayak sutiku nang mangilu usilak suti yaud lutin. Ubagudu ilatiku tabunga ikiduta umeak tukatawak suta takwa agdi pisukkaluak sutiku. Innak tabu takwa ila amutif dai kung asibu muklu ta angit ka tuaro gat uyo ko ga nuka kshago ruga ta anna angit li ayon ne pad pa sang ne kami nuka kshago ruga ta anna tabale tabane la aklu ta uki akto ulo rati uki akto lemming mati utaba tabane Uke ako tilang matiho. Tahan na ima ko ito, upeng nga nga tapa, piya kati siya kata na ako, ama tapa, pikati siya kata kasi lang, pikati siya kata lang miyak ko. Aula sa kayang niya lang magkong, kuklong nila yung kuta siya, ano, aula sa kayang niya man. Kimagtin niya, kulungin niya, tamaw nga lupi siya kakta yung tunon, piya maha, ilaw, atara kun na ka ila ko ya jang ila nga iman iman na ru isi maka on ne si aru kunga ila u ima ge asu nga ko mal ta ma nga ngi ang na tu mo ngi si nga ma inuk tuk ta u ju na di si aru kunga ru ar de ya na ila u ma u ne tu aru mi ga ma ila asu ila ila u ma ne ra su u ka ma ang ta u ne ya ku ka ma de ya na asu ila ta ku ru ti tu Tupak, ilaw yung man, lunga ukaw ti si magag ko, kanukiangan niya, tupak tao ko lupong alukiang, takto ko lupo yung kurutin to, kasi yung ilapis yung sislak po, kaw malikalo akso ni, pututyaping na kong nekso ni ila, pisurak sa mo. Pisuk sunuktahan na pekatigi yaka, unik kakatao yakso ni so. Utsiri yata, unik kakatao yakso ni. Tapari pisuro yakan nung, sekin ni lakto ano ni tapang umayo ka kan kukulong ni liuta si alwa uyak tutik ko kaya ngamiga katarak sa may ukaw rin yun nga ukaw rin mga ila kinikatak lang ako tapang tahan na kinikatak ni sukoy si liuta ki yaro uyak ko kinikatak ayak pagkama kinikatak ayak pag nilakawin siya tingin lukun tayo man na ako ama kun na sukto kaw di si ko yung kakin kanya katik sa bigkal wakin lunga o kaw ting mga kanya katak lang ako tapa kanya katak pumarap tapu yung aru ba malitap

tăng ma gì à đục tăng ma cho anh cái sạc cái sạc tục luôn nên tại cũng ấy như cái này thì bây giờ rồi tại chúng mình ở cái đục luôn mình ít là số lượng người làm mình tăng ma cái sạc sạc ít là số lượng người làm mình thì chỉ là gì vào rồi một kinh người thì anh tại mình khi mà vào rồi thì rồi qua rồi người làm mình à tao chỉ cùng nhà rồi chúng tôi chỉ khi nào có thể làm mình chỉ qua rồi vào suy nghĩ là tập vấn đề tập vấn agok tau luta usiliu jawu tamaunga in abba jamon aud lago ti jawu luta usiliu jawu tamaunga jaw siwaru tabari ningau gilau tam ni sunau ba ningau letta ga sunau ba taisumani lakshungari ubanga kadduttiak lo tainna ittuaru lau to kadduttiak tau ngi dau si aru sang nang mat ming mat lu ki ang na i dang in unuk tuk ku ingi ka ka ti ya bu suk ku i dang mi ya ka tau ngi ka tau sang nang mi ga mi ka in nai dai man ni sidak su na sidak ti ak su ni ingi ka lu ta u lu ge ta ku sia wa lu su ti a pe su ya sa le pa nga ta si ma ka lu ti ya bi ni ya lu u lu ge ta ning i man no ma ku ni nga na u tuk tuk zui nao kutuk zu tamak kuninga nao kseki atia tamak kuninga apek siu yalat paanga siu kai ma tamak kuninga lo kao yi masang nanga o kao tilat paanga tamak kuninga go kao utsak sangikuma inukuruk zu agaru tuin nao neakpunga tamak kua kao yi matu tau wakun utsak na suangikku kishila meitu tain ma tusakir kutivinaka tabbari tabung hibu mo ti yau lu ta tai si ma kat tu ku ro i lu mi u ti u ting ma nga khani ma khanu ki ya khani ma khani man khani ma yo ro ga ma i da pi yum ne re ti ang i ti u ni a lu ga ma kai u ka u ja u ra khi ma yu nga ki le ku i ti sa ri lo ang ni a lu ni ka u i sak ta u ri ga ma pu wa u yak tu a lu yu nga go ti mi ga timi ga go puwa yak to alu go i khabbi ga yu alu ko ga ma go kai men o ka o ka si u ra o si ma yu nga i khabbi ga yu alu yu nga go tai ni si ra to ang ro ko go abba jami kata ang ma so kai ma ta ma nga i si bu lek pa lu ni si ra to ang tai na i la ta ku ya ga yu ra o si ma to go si bu ni nga go tai na unik tak sekarang orang ni kamu kecil ni aku tak kau yang aku tiar lagi dah aku semaya ka aku nang mukai muksi aku tiki kata aku tiki utai ni tak kau yang aku tiar ni aku ikhlas tu akan ikhlas tu aku yang aku ikhlas tu aku lokau berlaku semacam ni tu tapi cuma upakak tari bangga tapi mana kau yang sekarang ikat aku ninga ini urusak semak dunia tu tapi cuma kamu gila aku semak gila bangga tapi pium ni guru si gamat tadi cuma gom kat lukurum ubin nak syak dah oksi mana nak pangat tadi cuma kat lukurum ubin nak syak tu ningar iman nak ujuk tu mati tu ningar wilak tadi mana nak jitia kat tapi nak pangat tadi cuma tapi pium ni perdia gamai da ila tai sumani kikita ga utlak sere aktualu na oksima ga do agama tai sumani ka aktualu yu gutaba india go ti yaul khuta silatti awa wa an khuna silatti ak suni ingi khatlu de mani ga an ko khlu de lu e dabari tai man na utlak sere ra oksima ga do agama qimmi akpa yu ga mu yak khlu ka man utlak sak bi kumi aktualu rang man nakita o mi tigu situnga udlak saya lah si magaru agama yang ini nanti amari uni aksi si kau tu jidunga tapi si makasang na mudah agak dah tengah tak ak tu aktif tuninga ikit tuninga ikit nama inga ukak tuk tay ma udzak saya baka tabunga ninga awi dah tengah tapi si munga isi gay tunga ukak tuk udzak ya ka imai dijuni umat tiari tukuru galu agami umat tiari tukuru galu agami una iman nai dah si mangman tapi tabung si bungo tiyaw do sa taima taima kinak sa kaya bung kadlo kulum tabari taman na yung taima upo

Dr. Vimik, du sa sig vi se ulumi nokale 28 20 26 ngotillogo alevunga Daniello ulumi takwa du sa langa yasi tanna ma ke appa hattak au palumi pivalle ayu leritsuni pasape yare ilungi mat takwa uyungit du saksaula ngayut ammalo takwa kadevik nuna elima kawamakkot katinga mata tatsum pinaswao siloani katinga jingit tamani kutjuami takwa ilangit uhayo lok tweet nuna lini pigutti gutit pinailu tahak paningit takwa ilai nagaluangi to saken langa si hanwilo ti nagilok tangit tanalo Victoria Gray to sakbigi langam meyabot nuna ve meilo selgikoni to sagat sahoti ge yaminik no naktuami ut to pa ki tok tele na mot ullo hotingani nalleu ti simalak to mik ammalo unika to mik nai to mik to sane ag meyabot tana sali san paulok simayok kutuami ut de chumani 1990 ti logo apak sulok simak ko kutua ko nga hano supihatan ri lok simayanganik mana taman na kuwut situ vini ulaw mat ammalak miyok ilon na lo apik si main kalwakso ni siko tamaw na nunaliw sa nga ko hiting ako sit si mayok ammalo agke ako tumi siko tat si manahak miso nilo taman na sila upiyo sa kinialak miyang aun noak tapani ko tiyaka pimi ammalo sanikiloak mi nubuyawalo neaktok unnua to khawle ko nillo alla khili valle ani aksuni ku chwara pimmi nilla suni nga thumi neatok sani kiluarmi takkami anoria pinne atok 20 mik nilla suni nga thumi loni ummi uyakmi nuboya neaktok takkami anoria loni 20 mik nilla suni nga 1 milloni inut chwami nuboya vallo neaktok nilla suni nga 0 milloni poverni to mia kole millo nobuya nearmejo nerominga 1 milloni evuye vimmi nobuya hakalla neakto nerominni harloni 3 mik salloni allah levalle neakto nillasuninga 0 milloni kayso yami raglan lake millo nobuya neakto nikiloni 20 mik 40 mot so ngone limik nilasune harluni 3 mik hoak tame nuwoya valloni aktok hawanganer mekanoriloni 30 mik 50 mot so ngone limik nilasune nga 0 milloni kansumi nuwoya kallani aktok nikio hawanganiolo akoninga ne anoriloni 30 mik 50 mot so ngone limik nilasune nga 1 milloni aupalummi nubuya hakallani aktok nikio mitsani anoriloni 20 mik nillasuninga 1 milloni tasio yakmi soroi vet ni atok unnoak nikio hawangani olomi tsani anoriloni 20 mik nillasuninga 0 milloni kutuami alla khili valle ani aktok nerominga 4 milloni kansol tuami nubuya hakallani aktok 1 mitsani anoriloni 20 mik nerominga 2 mikilugo tawainlu nainimi

0: Ilia ko wulal sa ko maayin kalwak sa ko siya ni ang umaraw at siya lok tuto. Ale. Amalo. Tutsiya vitini sa nasirata hiyo le revivo piyak tao tilok si maravu. Sa naraw ng lakay ng mga mikinya o rahat ng sanak ay sa matsuta. Ta nalla ko tolok sa matsune, pinso ako tiribali ako at katatangin tiro. Garage ako ng tao na pano na litini, kinaw ako tilik, sanak ay ako sa marabot. Hangay mahapin sa ako tito ako sa alak tuli. Ako at ka, umilo mo ako sa ka. Nakumay?
1: Nakumay, Lucy. Kanak na pano kang suyo.
2: Nakumik, tako at sa debut, kajustya ko na lang ang palo ko lot, kinukutibot. Tako ni Aka, ila Aka ako ni pingasuyok to ni, tako na kaya ko sa 6 years, imalakaw tibot, pingasuyok to ni Koktuk. Aka ako ni pingasuyok to, hayot, tako ni Hoteng ang magilo ni, kajustya ko na si Tia punak to. Tay may lito ako sa hinunak tura kay lulaw yung man. Tay ko alo, pinasugi ako hata to. Upigi ko matseta ka tay na Frank. Imahaw tila ka niya kung may pinasua to. Imabusok ka rin ito ang man. Pigo na bili mami nyo. Kang suyo amigo na bimi nyo hata lo yung man akong may siyakta ka. Ukiyo, kuwagay lang may may makautibot. Ikaw maliw ko ti hamit tilugit tayo na ikigyan laki alin minik ikiningin man wala kayo binyo tuni. Kauri pinasawa ko sa lunong wani ito binyo man kauri tao tigigaw yung binyo lao yung imat. Taman na pito tiyo hata kalwak tilugo kisyanita ko imaw tukko ko tigi hata tangin tana sa inyo hatang ito. Si Bulimi, kualok si Mami Yuk, unak tunga kayo si Bunay Mat. Tingunin nga ko, at suna, kito kakto yung inyo tilugo, kualok yung medyok, amali ko mali ko tiya kami tilugi, kualok ilaw yung medyok. Tako at tiging utak pata, itiangin ni Tino kayak to sa ojok, kisya na tigi hatang ito itako at ukaya ko tingin. Kano ito ni imalagibim ni pihak kita. Dahil may sumanahat naman ilaganak sunayon no narimot. Kasi kami imertabi to hatin ni imertako na lugo hatta loob tugot. Kisya ni tana kasi no nali kitingan ni galalak to. Aula takpiyoso ni kami kautisan niya ni hatta si Majud, ilo ta kami lak medyo. Tana, hanutuin na isu mo na mga ito nino iti hatta lak to. Kauri manak to tu sa otik ko ni tiyago tiyo hatta sunilo tayo may hatta man. Tako, imalagi bibut, tiyo nagtani, isu magayala kaya kuta, unali isu magidilok taka, tay na imit ka bibut, kakaw kanga ni mat, tay ko ilo api, si tamaw mata, pingasut sa kutik, tay na sikik, kasi usan yan ini pa, imakmi, kubisigun na to hunak to. Tay na, kuwa sungo mat, kaning ito kami, manipita ka kaya lapat, kayo sige lang kung nakajak ko to. Tana tay maay, sumaginahat ka mat, ang malutasak mo tayo kung nga kutimiti ka ko diga lwakto ko. Tana ka na sa mga ko diga lojo jok. Ubanita ko kayo nang inmiya ka ako tita kaya hang nebo tasak mo. Kinaw yan ni tayo mga kaga lwakto ko. Ang malo no na ko yulo ko ebo pinayro ta ka nagpagkatata mo. Noon ako yung wami sa mga kakaili at sumagulak mata noon na libut kasi alam mo takalinita ako yung hatani mo kang suyo at uhang may tulo.

0: Dr. Marie Ulamata Takwalo, Imatwin at Haktoria Usho, Vape Rotit, Imatwin na Tahakasangit, Ukwali Iloliktangit, Hangat tayo, Imat Sayanganik, si Kuya Utiarunik, Isarongin not, Hangat tayo, may Khwari Kutimot, Iliyaw mayuy, takunong a vape mut, Iliyaw si Mayut, Ammalo salum masayit, salum masayit, utit sayangin nik pitalit. Takwa makutwin na uhak taka, amisong marialo tilugit. Amisong nilo ilaw kasimayo yung makita ko. Piyulwa kulino karuwit. Itong atin nik, piyak atin nik, inus, tuhutisin nik, hatangutisin nik, ilasin nik, pihan nasin nik, inikterihattaritsi. Taman na tupaki supuro ti ammalo vape. Ikumaw ti doktoro lui tupa supuro isa ko ti uhatalik ti takwa piyong itong marialo mata. Ilaw to si mautingin no hanim mahatta mata. Takwa lo vape hatta to inusulo akto. Haritangi piro katangi tilugin lo ni. Piro kasuangin na tilugo. Taan na ino 25 halirami puwang ilo. Haritangi lo piro riso. Inusulo atulo atuwa kami ilinieve mi pikayat siyang ito lakisot. Isimagaswa kiyan lo puyo katalakisong utsutik. Homework li kalwa kami lo atuak sila kami lo utikta lakisot tukisakayang inikuminot. Taman na ilusisi kamagyat siyang arlo ko pikatilo nukha kumasung utuwa kuti kayok tigilotik. Buddies, friends, cousins, relatives, takwa ilong ti kayok tigilo si kanok kailo akataw tilo si kanok inang alakit lakataw ti hatalo si nuk kakaswang nimik pigo malakit wakot si kayok tigilo na to si ang maluan ni evit sini patch taakon na mayo si nuk kakumayuit ikawak ni ka sa pititawsong umiyot. Ilusang ni ka magyat siya nga kili si po ko sa sungong galawa ko wit. Isok kinaksa uli kayak ko dit. Ilusilo. Hawi liyong may kayak tayo taman na piyo si wali at ilo ko. Taman na takka uka ko makina ako May 31 May. Si po ko saktay lako si nung nakso ni mami. Tupakit tayo ni ulo ko tigilak mawag. Taman takka, nakumik.
1: Nakumik, Victoria. Ei, supo siya tiit. Nalat siellä ako siya. Ullu mea tau siya pimme. Tupakin ito keino on nahoratsi. Mannali, tusani jakti taula on ea, että Jaani saantamut. Ingetillogu nanipiit.

ilasi wala kami sila lagla ulo ng ilata mani kibal lang mit panuin na siya mga ata o kalimala ulo git ang bian pigya ka ulo ng unok nuwiya na ato go ni gilo ni 30 min 50 mo katalo ni nigilas na tamani 0 milo ni akago sa kanila katao mati go ni gilo ni 20 unay yung niya tamani 4 migo mati ni kaya sa namin naman kaya jamite mo unok nuwiya na ato go ni gilo ni 30 nigilas na tamani 0 milo ni akago sa kanila katao mati go ni gilo ti 20 ano ikliya o mati ti ublukud unay yung niya tamani 4 migo mati ni Igluliga ajung milion nuk nuwiya na aktu gok. Makotui na realik ni gelo ni 30 ni gelas una tamani 1 milo ni. Akago alala palewa maktu gok ni gelo ni 20 mit anu ikliya o maktu ni. Une yung niya tamani 5 migo maktu ni. Kamani toalit unuk nuwiya na aktu gok makokat talo ni. Kisani go alala palewa yaktu unuk ni gelo ni 20 ano ikliya yasun yung blackwood niglas ila una yung niya tamani 5 milo ni akago sa kanila katao maktugo una yung niya tamani 6 milo maktugo ni salang mili unnuk nuwiya na aktut kanang nilo ni 20 ano ikliya yasun yung unnuk niglas yung niya tamani 1 milo ni nuwiya go maktugo akago makukatao ni blackwood nigyo maktugo 20 mid una yung niya tamani 4 milo maktugo ni Now yan ili unnuk nuwiya na aktu gok makotuin na reali gulu ni kanne kattalo ni. Ni gelo ni 30 ni gelas una tamani 0 mi.

0: tu sa isi la tu sa ik semin tama kan tanang mit temali tam na sibi sine plebeyo sama ko sa kala kat kala mai la tak sa mga nga yo ka ya yo mit ki balle kanu ikatu jagati kunnun aw ya suni la tu na tu sa ek sa nu ta mga tak tu sa ne apti ku sa mo mo ne apta
1: ila tai ma tu har vegilau na yaqtigu kivallar ma inui katu jeqatigi kun anga joqqaangat kunu tatuini tagbani ma kunu uqauhi kaqaq puti ke aye kuningaartuni
2: what what na kuinami thank you so much maqaasi gulla paami ikwa tungawi kuninero organizatsia ma afta unna gloria uloxit kuelo katigi wakpun. Ayaw nang itukulungin mataman na utokatakluni kuelo katigi lagat pa wakibot lang mga ruta. Pili ako ma kaya nitap ko to sa kakakakta kibot lang mga ato ni una kibot lang ino siwam mo aktaktilo ta katimayaw na mulo pili akibi ulo teka tamani kangasin nami siwam mo aktilo ta kwa nalunay ko matuwi na takka katimayay siya kaktugublumi tugla ka patok tagong na kinoye lagi madlan kaludak ama executive kakiblota gaino apit ama tonel blodlo takwa sibula kami executive katimayay lagi akpon katimayay bulo tamani makibal lami ikayak tuwi katamata teu mo ga tuktillo ta ima ukaunna tunga nuna lei kamakitjang ni lukta pau ilari na umbalo teu len ke uta manna pela ge jute ge gati go blo me yo ma ko to ge yak pot nu tara go en mo ta go kwa ima ka pivalle yo kutte ka ta tamane ukala ga ma upenga ka kanna a tenna sa pulu ta kino leo kino yo kutea sepulu takpan taken april 1 time na matui lao mat utu tiki tu na na kutamani kagasinang me imna hamlet me katima yeu waktu amisiu matanu na legi yaptini community initiatives fund kino yak tuka ngayo nunalingno kisani tanna sepulu takku tiku kiwale inu kutisu aula tita bot tamani kangasena kuto ga yagobet tema tamani augustin not pelare betin not ko yagun na gata tuti balu kagata ga yakut amanuna le apekto ga utarle te ko si a lo ga yakut tan na sebul le pame kino yakal lo mat utu tigena ka ko kangasena $3 million kam matu banaga go yomi atu go yurlo nuna lino community initiatives application tata teroti tamakwa kharata yakkut ayongna rawe ukhalotikkut 1-800-220-6581 walo 6455725 taken ikya covid kutigo pekamato online tema tama ni tamna sigurle paulomat kino yele rapta uya raktara karapta tamani nuna lagi yaptene so ta kwangu mata kino ya kitung yo tutai kung ile kwain na mata kino ya ko wetino kino ya kalau lang mat tagwan kino ya panga sema gunne ang mat tan pina ro tinga panga sema la ro tinga ke kalau ta ukwe wan so tan ko we la kapta sibu mo tilu tamak ko nuna ta katawa sema yo tigo ke wal le wilo ani they may do you good amadana they can so lo sibum mo ga suktiluta tsunami an uto ko maga yang na robot ilin na na mulu tay ma pe kariluta una kino ya tsunami kino ya mi pitala ok simang mata samani tan sibul le paute katigi gap kigo pile rival le ne bo pile gibollo pile rilo akima yo tanna ikayutauna yangmat amisunut sibumuatilutaro tanna ate uttoka kattamearitse kakitawilakut ayungin na kawit tekan ikakawit ikakawibutay na balaw na siya loki jasit unaligyak sinay una sibu mo atilu tayo latay na ima sibu niksat tinut isimagitsyak ni lukap tiyo amma man na pinmakiyot ni nganot sibu niksamot kina kakataw ko gati yun magkuto kaya kundo ang utawot ilulibo natakwa tungi miyo wala inutoy nang nun sangwali alungubo nga katimala law kapta special meeting tan na pinmakiyo ni nga nunaliit ang malo apekso ko na katalaw matatay na katimayiwot amma to siya katimala ka nga kapta tukisin at siya kasukatakbo ko ilan ni kutaw asing ko kaya kakpata kami kuya kaya kakapti ko tumag ko sunan ni kamasong mga ata sunan ni pilaking mga ata takwalo sibuli ak tigi yakpot tabo ni kibali inoy katudya katigi kong ni pilaki at tinik iluanigin lang na ako kibali ang miyot pidyo tigi luwin tana pidyo tao at tana penik si mayabot pigyalak tilugu. Taika nga 2018, ipigyalak ilaw si Mayok. Kino yakalangok si mga mama na ublumimot. Pangay ko takalaw at bylaw number 2. Kisa ni tayo magunya mat. Kaya kalakso talo. Kuyak si malang mataman na kino yak. Naling no. Amma. Soglo. Sibuleok tiyutiluta. Kanok isimaksak siya ko tig sa kakasungung mat. Una, pidyo taong mat. Katimayo ayong iningit. Sibong mga tilutalo, upir na kaya kakapta, pila kaya bot, ukoy nga kasukatak tigo, kanuli maak. Kibalang yung pidyo tigilun. Taikan ni, kino yung giyakput, giyakput nila, madan kaludak, asyan ako ilunga, ang maakbaya ni, katimayo, Tony Uluwaluak, Teikan ni tusak titaw lo kapta ukiok. May tomik. Inuit nunangan ni go. Ilin na abigdoak university. Teikan ni. Kuya siko tigilaw madu. Teikan ni. Ang bayan ni. Teikan ni. Upengak sa April. Unapin makayong mat. Nunalito ang ungitugalo ang bayan. Kaya ni takwe Inuit nunangan ni. Namilima tikitak tulo ako malang matatamang kibalang mo. Ama tayo may tilugutan na university yung mga sinatok sakwik. Ukausip tinik, pekosibot, ama sunapin mga yung mga ta priorities. Tana, inuit nun na university, imay tong mik, ilinya ka nang mik, strengthening education. Ima tunga wakalo ta, ilang inutamako sibunik sabtin na isumagiblutigot. Takwa ilitaki kumalawa ki Madeline ang mataw ni Teika ni katimayak to kataw la tusagak sangmik. Tusang ng mataman na nun naligiyak din ni ang pelu. Kuwe so katigil laki lao po si bumatilu ta. Nun naligiyak po taman na kiwalak at to nakakumamat. Pingasuili si Mayunik satellite post kakumamagok. Akbe at to university kakaluwalo ni pingasuli uti si Mayo nung nalingin ni Inuit nung nangan ni Imaka nung natsewumi at awang alo Labrador mute nung natsewumi walo ni makibit magkuha kaluwang mata ikon nung nakakak si Mayo iwalin ang mulo kawin magumakot pingasuli uti si Mayo ni

base office kau maming mata. Amatau ketemaya tu kata orang mereka mata ikhwan lagi sekut artikuap. Tikuap nunaligi ya buat mak kuap kasih mata nunalik tinne. Amat tu yang mereka mahal tu insnor. Tak kuap sebuleok tinggilu ketemaya tinggilu. Wap tinu atuan kaluk tau mata nunaligi ya tinne. Amat kuap ikutibut nikibut akitung mata. Akilung nak sawga sana aku nikit bijuti katang mati gud tak ku nunalit kayok tu caga sokat tang nengit dan nak sibu mati luda tak ku tu sak biu jaga kasung gak tenuk tigo ma bilang katigin nabo tak ku belum luda masih uti gud nunalit yak put inuit teme tu kuha katat luda. Nuna lay tu sakto yaga kasutik kayo tu yaga kasutik lo na kuat pinang ningit at tuan ningit tamanin nuna lay yakta hiluan ito ngay sangula ko lunga taikan ni nuna bot si bunik sa bot ilin niya kani lang mata taikan ni mana sa paluk kitaya ni tabani takkaya ni at ako siyang may linya si Mayut ang mga second year tuglaya ni ilinya kanik si Mayut kiwala mo yung takuliw lang mo ito. Then, tayo kanitiluta sa aking manatya lang mo unalupigunin ilo ayungin ilo si Bunik sa aking kaktiuta magkuha kuya na laki lang ito kubakti lang ako ayungin na lang ako po. Tayo may tunik nunawut si Bunik sa bumit kayok tuwe katakapta kino yagdung ito na katang may kaptigot. Ukwa si buliok tig sa aking kaptigot, sa aking magiyak ya kaptigot, kawin maningilo, magkong ningilo. Dako atong namatyuk, si bulya, si bumo aw lahat ilugi. Amat tao, kiwalang may utigot, si buliok tig alawangin na si mga kaptatao, iluhan ito nginit, sa aking manalaki ito. Ayong iningit, ilin niya palihan ngilo. Nung naliriyak tinuha nga talo, ang matawang kasi bumot. Nung nakaliwali mamo, nung nabumutuin niyo ang ito. Ikayok tong naman sa tamag kumakok to kayak po, pinmakayong mataman na isan siyo. Si bumuha tilugit, kuwaya nakatang mat, ayungit saka nga tas succeed. Takwa, kiwala mo talog dati ko, awla siya palela katawak to. Ang matawak, ase ko nga ako numilunga. Sibu mo tautuk tilunga, tautuk tilu tayo lang. Mana katimasa katawraw mi gama. Ilatay ko nga katawraw po nga tapirik ko. IDK ko tako inoy tapirik ka na takong init. Pilirilwa katawraw katang matatay ka na gawa matukat ko. Prime Minister ko ukaktigis ako ng magaw inung inulimani. Tayo ka nga pigaslo ko wala niya mo tayo nga. Unat siya kuno. Ilang inik katila katika kung nalawag ta. Ministro siya ng ilo. Gawin matukakot. Makatakataka lalawag sa ta. Tahan na. Tusakbi ka kung masuong mata. Sunanik. Awla titi. Lasi mo mga titi ko mga ta. Tay may tutilo ko. Inung nitaw. Sibuliok tingit tayo na. Imaka. Ilita kayo ko tungabi ko ang ayok ka kayo pilala ko ng atam ito tiyak ayong sugiwa ka. Ang ngautay kanila pilala tilo ko ang ayok ka ng mot. Takwa pilala ka tigit siya kasing nakaptik. Misap tigot ang matay na kausa sa kaya ka Gloria Luxet. Simumuha siya ako magapta. Aula siya ako magapta. Unalo, si Unik sa butaman na kiwalang may utigot tao. Uwag tinyan na nga pala ayok si iya kaya kakapta. Sibu mo niya tiluto nga sikto mo long-term planning. Walo ni taman na inuktigot, pibalag, si maya kaya kang mata. Taman na ingminik may nakitsalutik, self-well-being. Takwa, pila kaya po, ublumi uyok, tayo may tumik, kausa sa kawa ka, tayo masapulo tao, kinaw yung masapulo takwan. Tunggawin kakakta si Unik sa tinne, magkukto kayo tinne ila, si Unik sa langin na kama.

0: Och så var det simgivet. Den är ju ingen i vullo. Du luktar åt att jag har med yoga och inte ser ni. Du luktar åt att jag har med att jag har med att jag har med att jag har med att jag har med opportunities. I mga pilihan katigay luta, to sa mga katigay cha luta, tautok ko kay kak luta, siwunik sa ptin ni, dan kayo si cha kong nangot, siwunik mo, kiwan lang miyot, so kay ma, ilaw kataw ya kaya kalaking mata, tayo may tumik, kablo natin, what kiwan lang miyot, tisar, tayo ma ko.
1: Kuyan na may kuno, apekotik kakak pong ataw hang magtam na bylaw number 2 hunaw law pa
0: ita gutan na sa pulo taw pinaro tigilaw ga palang nagsaw tigilaw ga ki pang sa malaw mat funds access ni ayulaw tigo tigo hud bigin ni ayulaw tigo kisa ni bylaw number 2 kanyang mat sa pulo tak fun sakit po kino yet atwin na lak po taken ng April 1 pigela fun ni ulo mi mo na ku mi ha tuk se ha wi chung mi ga ta kino yet ni makutu makninga le rival le mata so lo hockey soccer makwa makutu kise ni take at tuang ngi mi yo inu pe ko sing ni ta kayo si ti chi ku ma yo ka yo to ga kang mi ga ti ku taman na ki bol le inu ka tu ja ka ti ku to ha ri sap ti ku
1: ko yan na mi kunu tagbu na to hartigiat
2: tu lo lawaptigo i ko yenmi to sa tanot sa wigi sarte wo ngayo ka ya kiballe inui ka tu jaga ti kunun kunu tatuin in unikat liwe tu sa eksenin nutanin ni ni la mga ata teknik kiballe inui ka tu jaga ti kunni pilere bianin taksimo cbc ni play up sama ko skolati la ko kallati qamagum ko yenmi